0: ye tre ne sei sei ba bia ne dabrom wo no emu aye den kakra enti apia so aduko kemkost teaching hospital so mo nko na ja adokotafo a wabin na nyamiadu mo nimde wo amofo mo nimde ne omunya sanka mom se de ba nipa no mbe gine nkwa sa ro wusem ne sii na omuma ne so pakapaka no mdin kopie mu agona mankron ayi wo mdin kopie mu ayi ayaresabia he na eno na asem ba bia ko duro na ko kopie mu wo kemkost abai resabia ne ntie asem brema wo potem wo ye friend Abraham inkum Ejire mu awode mai.
1: Abantle tukan no ono oye mobile man wo police station opposite. The for station. My friend wife no say don't do any that would do say you do cover hospital wo refer ko. Engineer o chase na ko by according to the engineer there the way.
0: Ehe, ayi assembly member na tese wo de nsem atudwa wo boye nkyrem na kofia je powers. Edna ni edi nsem akintu wo de oba Facebook. Bra Facebook na beru ani so ade control fia kokro wo sim suma ne mani. Broni beka se sin is believing fili gadoch yagani yagani. Wani tiem mani tiem mano amano. Ehe, eti abrantie ne tuo kanu ni ni yi evrade obi bo mi kopa bibia bedi. Ene me be den na kofia akwa wo.
2: Kuma me jozo.
0: Comrade say is said you betwi akase eye kakra na said is ka kone mu ya yu
2: se ti ano abuba no egu ni ta no object e die we we nu am akoka small and make interest e we ni yem no elite no na etwate agoso du no omu ni specialist abu ji yi abuba na akogura ni yem no enje ni na so am de ji abu no ka se die omu na ko pim e wo interbet okoke kozia people at the was the very interbet yadi abranti atuye akopim onmo a doctor forensic abuba na ewuwa ne yemu no ombeti ayi ni nyina na promote ya se ombeti ya di no abranti for advance when you 32 years a we mo ba money a me no ka se dia levi ka te ubwa no ebu ne bone ne mjimu na ama ke zamba ni bi akoka le so no ewu ne yemu no ame je no na doctor forensic omumutwa esu no mo ka abuba no ewu inside then omo yen so meet me yi tabu bani ya dia free advantage ni pagam na kumi obetimi ajine kra enkwa na ni won ko aba ba ko ju onu ju kumi e na video ni ba so he ya na ya gufufu so o de kra ti gufu no die ogufufu a enkwa na do so nto bia na e twere dia to bom e ti na ya gufufu no so nti baba ba ko a onu nto wo he se ni mani be didi no o ti tu no bi se achapuma na agwa nko mu ye yi o man ko jaji na yi o jo bi se di achapuma ni bi da ditu nti oti tuo no o pia na be hwete achapuma ni gusu e dis mira eno eno no to pia ya amri tuo no egu ni na o se se ni na mporo e ka ke se jo mu yi ni na na gusu a me jo no so e da agwa so du ga be wa kija ni die e mo ti ya pimpo abo ni jini na ndi abi atwa ko twa ko na na na da ho street a o no so da ho e ja ya ku mi o mo ga le ko mu na fe ni bi na ba eko pimo pimo kumi enye fe di agu enye bu kwa dee siye njira eta nse emrantia no tini se ase wamu vini kumi etuoni kuram ek 47 popasi ni biku tapeso ene omu tutu tute bradadadadadadadada na diya buwa filling stage ya wale se na 7 abo edi na manager no ye nke mumi nchi nwa kwa kwa ya sorry edi nwa tunda ene sikani wunu edi kili kwa wako wako wako mos edi omu bae no nesite sikano kili niho egeza andi anta filling stage no kwa mungo kwa di filling stage mobile money ya won filling stage ni nchain diya woni opposite ani dia o nya dia omu robu omu nyina kumi enye fe dia gogo fa busu omo
0: ya ro ya nwe kofi wudi waso toto fom no e potem wona ya na tai koso a omo zi dia na omo ya fa bambo
2: eh o jaja o ze tam patem wo dia robin dia e ta koso pa ada ro ba zo bo pumu o eti ene won bo ta highway ni kaka so du sa gozo du bo ja se kwanti bo zo adetia no ma sa be bo kwenyako tu akuti jansi kwa nizwezo jiate omu tepumu wa na wawusa nise kumi enwe na jono manko nankata manko jansi ni police station ho kumi manko jansi ni police station ho na yato ya oye jima wa do FM na okay news na wini microphone
0: Hey asemo kofi ya mfa unsi ya inti kofi ya jayi eno no diya kwa suwa eno wade wansa matu ya ni mneku ya
3: abushia yanchwa kasi ya bwana suna mfifini mante mwono mwani yejina yejina gomuwa bantama yaka gomuwa bantama mawani su nye ubebre so ni millennium city kane no amanfo ka no o maka no ka so sani ye ka no an maka no
0: city
3: city millennium city ye no no millennium city

0: Amada didi.
1: Agya ma soforo.
0: Agya fo. Abo tini ya.
2: Ah, ma ma ti fo ina adwo.
0: Akwa ba so.
2: Me je so buru.
3: Ese na wo afirimu so. Debu hono mu na so ni sika ba bi beti medu akona dru adima ma akona kwa
1: ntimento
3: ntimento uni se ba bu hono mu itimi tu mu shada
1: o na dey
3: yes
1: sika tu mu shada na o ka na no am koda hospital no sa de take mo kitchen e di se na bibi ni me ho na fu azu ni me ka mu ana me bakwa bana zuni wa sanka me wie
3: yes
1: ba me ko du hospital ya tu na sheda
3: tu wo ni
1: sheda na mtimba bi
3: wo tiba bi ai se maria o yema ni ko di ko tifin
1: o bema
3: na ne bayare o nya sika enfa ni nkwa yare sabia papa bi a wo bo anu
1: no mpeno
3: no mpeno e wi wi na papa ni ko tin fifiri wo no so abe papa ndi scan mo na otwetwe no uno hwim scan papa maame ne kan sa kasa no odi mi ka odi akwan ko du hospital no doctor ne ka kire ne se
1: amantem
3: a akwan ko firi ne isa obegye de se ne akwan ne hwe maame no
1: so
3: uno hwe no edru ba bia si kati mi ma se bi o mesere mi kan yare bi ti bi firi ho owo ti bi firi
1: ho
3: si si kasa mu enu ba bia ebi o kwa na se bi obi adwe ni awo di as obi awi petition na kwa gere
1: wanu msa na wi no
3: adu msa wi kwa gere
1: gere aguzo
3: unye gbe na bedi unu nkwa papa abenu mo o se to ya lesa ma ho
1: yeah se eno de match kwa
3: very good
1: gere yan hu ne yan kan
3: ni fu na de we
1: so he asked me the permanent
3: number the permanent
1: number that didn't
3: come again I saw koto abranti bon ma uti se kwa mjene pa na unye hini yo mwakono renchi wa simile pamenu en wawi ya kwa da
1: bon shu sa
3: bon shu de kwa da itu pepi ya si kati mi pi ni pa eme ni pati mi ni mi rubi sa si skat ni mwa masa wasa uti tise kutri ti yo mini peni bi siya e awo achimota na ansane ne se mimi dano ani siya e na dokoya oyari okudu hospital no doctor ne babe nei no o ton face cover scan no no to kai so san so len ko
1: chimota hospital
3: na bi mishian
1: achimota
3: chimota idin ko mon a wo kwaya le sabia hon no woni so e bibia wi o se na kan sika o kan ye no woni se bia e ye
1: won se de no te no no ba ye sa
3: ne nye sa se ne charging 2 scan 12 million it won do akon wa fa ayi 1.2
1: Ah, waka 1.2, waka say 120, and waka for 120 CDs.
3: Eti, waka do ano wini ko theater. Doctor, de
1: I was one asi.
3: Abay scan over here. Mucho mucho doctor, no, you go yema. Waka do kasi, mufano do. Yaka mufa pala chama le bani fanko.
1: Ah,
3: abay, usime ni wu ma. Tada fuku jaro no. Awo dini ko mako sign. I didn't try. She cannot decoin answer. In your bay, you're real. What you are, what is one? And yes, sir, be second and one day, and get a name, dear, and get a name, gentleman, and get a penal, and get a fellow.
1: Yeah.
3: Send the petrol, what is to say? She can't, I had ye. Nese bi bi oso o dai kra de si amuwe kra no hwe bi bi o dai kra no e pedro timi nyi sika meka se yefa no kwa ha e dine bako iti yare no yare no e bi bako hospital bi ye betima hwehwe makopun ya kun yare ne bebe yare ne wo ayare ne be free di aba nemum e kwa o betima faso a o betima faso agye ne ho no ene ni asem because e twedo madro tu nto e bi ko lo be di kra de ma wọn nọ sọ wẹ kẹne baba ọba ọkọ
1: sẹ maame no ɛyɛ ma nso sɛ nyɛ ne